0: budde yachuka twesanga ngantirulie nkuba yatonyanga ne gumiza ne mara season oluse gwayo mangu oluse wakati mu season tetonya neba ne kumuzamu kinga satu ebirime ne bikonziba ne bizinama atobo oluse lwawo kujja ni urusi mpiteka teka zetu batu wazene zitavayo bulungi so katuwe kwa tanye nsigo enongo semu ezisa olo kutambula nenchuka chuka embera yobude ADV2308W echibuze chajachi kudamu nyo echaka asolo kwa adaptinga nenchuka chuka embera yobude chikecho nga wenchi kutegezeza
1: chuchu ya lumbye enimiro yange nkoze ntia
0: chuchu mudo gwabulabe nyo era weguba gumazo kuzinga ko ekitundu ku gutambulia ku speed ya waguru nyo guba nensigo ensige yongero kunkumuka efumuka nempeo nikuongera okusasaana neguzinga ke kitundu ate ayanguwa okusuppressing ebirime byabasanzeewo abibutikira mangu kubanga akozesa akakudu ya kensigo kujja mu bungi oba wesulide gwa nagamba notabako kyewekolera oyinza okwesanga nga mubutufu chuchono akuzinzeko kakati chuchu tugamba nti tomukiriza kumulisa buli wa mulisa multiplyinga oyino ku intervening oyino kujayo bukodyo bono wetagisa nga tanaba kumulisa kimala kusasanya nsigo tugenda kosa edagala nga chuchu tanda mulisa nga ali active le growing eda ngo mudogo gula ganti mujimu gusituka etiguna tuka kumulisa we wale nyofu ilo mudo goma zo kusawa nga teguna leta nimi oyino guli indane gulete nimi negula ganti guli actively growing nori oko gwenganga omuddo ogusanga gukonye noyagala ogufuyire tegunu na dagala eddagala lita mitenderwa ja mirundi nge ebiri oba esatu okubanga likole ekyenjawulo ekisokera ddala oli applying oli deploying oli fuyira nelituka kukirime kyoyagala okukaza bwe litukako lino kwesanga nga ekirime ekyo kyetegefu okulyaniriza likiyingire munda stage ya absorption ebaawo nga mbutuufu condition izo nazikiriza ekirime okubikula emiwaatwa eddagala eryo mweligenda okuyita singa ofuuyira omuddo negusangibwa nga guliko enfuufu muddo gulinaanye ekkubo nfuufu nyingi enkube enfufu ekolanga bulangiti oba baliya egenda okwawula eddagala ku kitundu kyetetwooza nti kigenda kunuuna era ekitundu ekyo tekinuuna bulungi era twesanga nga omuddo guba tegujja kugenda mutenda gwe tugambye ogw'okunuuna gwa absorption omuddo ogwo tegufa bulungi omuddo we guba guli under stress tegunuuna guyinza okuba guli mu mazzi mangi twali drainage era ojja kuba omuddo gw'ofuuyira mu biseera mu bitundu ewali amazzi tegufa bulungi kubanga gubeera guli under stress omuddo ogubadde musana gubadde gukalirira omuddo ogwo tegunuuna bulungi absorption stage eyo tetujja achieving nga tetugituukiriza bulungi kubanga twesanga nti omuddo guba tegujja kunuunibwa ku bikoola so tulinda omuddo egutonyebwako enkuba neguddamu neguzuukuka negusumulula ennimi zezisooka okunuuna eddagala kakati absorption stage tujja achievinga bulungi nnyo etwala essaawa nga bbiri bw'ofuuyira eddagala ku kirime kyoyagala okutta kirina okuba mu ssaawa ebbiri ezo tewali kigenda kutaataaganya muddo ogwo kunuuna enkuba ejja kuzaawo eddagala so tunuuliranga nnyo waggulu mu bire olabe embeera y'obudde nga weefaanana buli w'ofuuyiranga enkuba ebindabinda omukisa munene nnyo eddagala lino ligenda kukozebwako nga omuddo gubadde tegunnanuuna so kikulu nnyo okubanga wetegereza embeera y'obuddo eriwo mu kiseera ekyo wetegereza oba olyawo akasana bwe kabeerayo kiwa omwaganya ekirime kino okubikkula emisuwa giri mangu ekubikkula emiwaatwa oluusi mwe kisiza eddagala lisobola okuyita mu sitomata mwe siza buli wekibeera nga kiri mu musana prosesi zaakyo zikola sipiidi sisitimu zaakyo zibeera active so n'eddagala lino lyanguwa okubeera absorbed neliyingira munda so mudde oba olimu akasana bulungi nnyo okufuuyira obudde obw'okumakya absorption rate ebeera low kubanga tuba tukyalinako suumwe tuba tukyalinako omusulo omuddo oguba gukyezinze guva mu kiro ekinyogoga activity mu budde obunyogoga tefaanana nga ya musana so absorption ebeera low kumakya olw'omusulo ate chokubiri water droplets

0: Nyini nyini tugama ntino mukadde bwekati mu weekend taxi tulina mu obunyomero nga buwera wera ko era nga bungi nnyo naye tujja kubanga tusooka na kano kenyini akokunoonya omulimu ayatenga bagandi oyina okugufuula omulimu ate nawe agulina toba wafitina nnyo tobeera waaki wabula oteekwa okubanga okuzigira muno oba n'okumugabira mubanga gwe ogulina kijja kubanga kituyambya ddabulu nnyo ziizino ziri mwenda zise kusawa emu ya machago na kululuwa lero hawono wengu gambi nanti haka ima ngabe mazo kubulira weekend taxi mazo kubanga ujibu kide tuze kochi ndoza ngabe tugami notu ina kubanga ate tuogira kone banafe kuwa nambaze simu tugina kubanga tukola echa nyine nyine nyine nyinga habala bisenga mazo kusenga mgeenda jimuteke doku banga mkakala bizanga mtu se kumirimu jamwe mkoza chirunji nyomu abali mmakubo mukoze kya manyo atende namwe tukuba kulisayo nnyo abasuze ku mirimu nga muka klabya nga mukaddebe kati oddawaka obanga otuuse ng'otandise okubanga obuukira bwokeni takisi ng'ogiriko ogiwuliriza ekyo nno kirungi nnyo nnyini ddala kale kribogola simba njagala odde mu ntero lyange eryo eriryo amiina esebo awo nno wanene nnyo era wakulu
1: kati yao ngomanya wanabale
0: esebo
1: ate za matuku simba
0: aha
1: wanga ya wate kila tekele mubaka wakikinda sawa ya kakati
0: esebo
1: ataba iye akupa na baby konde akajibu agabetaka wanga kumubaka
0: aganyua nguzigetaka
1: agumire vikonde nga agabigetaka gamukola oba muna nkuba ni abantu bange temuna bako ba
0: oba kufa kufa gena mazo amina
1: salonga manya
0: eto nsanyi sokuli zako yesebo
1: sebo buza kubantu bange tata
0: osimbule tuwali buzibu
1: asokere dala umba kawona lebo chazi tebandeke
0: aha
1: kata wevali kukiki ya kutu yoko la jenatu stima
0: nubba fili nubbabe ilida wabiyo nebiyo
1: abana tuwaje mukomera
0: akanyira
1: jowero beki ona kisimo kutabalekerera gazi gwa gonga gaba kiye
0: isebo isebo
1: ambuze kumwanyi wo kimuli kya bachala kitenule
0: wabwoko wano
1: wabwoka utakubuze wo
0: era wali nyo
1: ndinda tebibi
0: mama
1: safiye nyondo
0: nakipa
1: nalubawe kayunga banaye omuntu yenna mwe ala distance onga eje nyonde kukwata po kuga mamu government ya gara kwa watu kutaka evi alukuki nga makumi ya ana yesebu kutenke farm ilia gazi mgaja gati mapi magatu tisa tisambu government ya gena bagova evi alonga makumi ya ana government ya gena tumoba mwani museveni ya peyo metu geno kuda mwoku laba angatebali mmatenka kugenda batu walaganya na majambia
0: katonda wange nida utogenda huo njagalo tuwe kumulimu oba wachili ogusabe
1: omulimu
0: wali
1: mwenye wanga ayagala omulimu
0: esebo
1: aina pame kinto ayagala moto kaputono
0: bumoto kaputono class B
1: mkwebaza
0: esebo
1: liwe na jena soma
0: enene ntunoji naye kasitera wakiri oyina webadotulusiza webali okulabika nga tutunga simba yogera nange
2: tebo era njogera naawe naye nzikiriza soke nkwebaze
0: amina
2: otukoze obulungi obutagambika
0: ndi wasanyu
2: tena bawuliza ba radio eno okutera otumalako ekiwuubaalo
0: kikulu nnyo
2: tebo era abantu kwe bali batumbudde
0: awe njagala
2: tebo ono erinnya mutima gwa gwanga mulindwa David
0: esebo
2: tebo nga ndi mwogezi wombaka Charles Tebandeke mu Nabale constituency
0: amina
2: tebo ekyamazima
0: esebo
2: ni management ya nyirinyi ya radio simba
0: ye mukulu
2: tetuyinza butajebaza
0: esebo
2: osanga okuteekerateekera abantu abawuliriza ne babanga basanyufu era nga bamativu si kintu kyangu ebiseera ebisinga
0: si kya buli omu ye mukulu
2: ate okuba n'abantu abateeketeeke nga ggwe
0: esebo
2: n'omanya ky'olina okuba mu budde bwe obutuufu kyekyo ekisangika sebo
0: amina enene era muumu omwewadde esebo
2: abantu bange kwe bali batumbudde bayitirivu nnyo
0: onalebo
2: sebo Tebandeke kwali kuno atumbudde
0: mutumidde nnyo
2: mpulide kumunyanyi wangawo katende na kulisa hivyo naba na baba makumera.

0: zumbia
1: mukuru kaseng bwati nno bwatu wadaka yimba ko nikakubya ku program simba program nungi dembe mu weekend taxi mwe olukubanga ku kutukwa lubuko simba kwe mulinyo nga mutetera olutetera lwe nyine agamba cho mwana olenzi Godin kutumide kwenye ukubuza kwenye nsumuga bali batia manda bile kwenye wabali saidi zeyo wunanya kala kubanga muzaka bantu bali katoke chisimu wenanti mwebole kupila kumbukubalu kwa simi mprokume nungye dembe agamba china nyini muamvu mkulu John Mel katamba chiriwa kutumide kwenye tukubuza kwenye wabali kubanga kumukutu kwa olinyo ngo digi dolu digi dangalu elu wenyini nyini chono chamanyi nyo okay unagami by the way tuwaga lukubanga tugamba abayu idiselo tubagamba abayu idiselo ntiabange changu nyo era kitono nyo kino ekintu mwakigenda munga mukimanyi bwe bubanga musobola mukitwali nti si kyabukake bwe muba musobola mutusasire mulumirirwe eggwanga lya Uganda mugambe nti nedda bannange abantu twabe pampalika konga tetubasobola tubaleke si mutima mubi mubaleke ensi tegenda kubonabona kutuuka kumutendera guno ngebonabona lwakubeera mmwe abantu bali awo beyiya obusente naye ogenda okulya buli gyoyita kukaaba masanyalaze tikuli lwekiti mwabirekayo ku gundi eri bali abali wakiri nga kubanga mubali bali wadde ng'omubi omweru naye mmwe mukisusiza bantu mmwe munoonya kujja bantu mize twabategedde munoonya kutujja mize abantu mwe munonya bulabi eri abantu kubanga abantu batuka ekiseera omuntu bwe yenyiwe ne bagenda mu kwekalakasa si kye twetaaga naye abantu batuka ekiseera bagenda mu kutendera ogwo kati omutendera ogwo bwe gubeerawo kitegeeza ki nti ekibooko neevaayo netokotera abantu ku mbuto ne bakuba oba tiyagasi naavaayo ne bakuba naye nga obuzibu ki mmwe kitono nnyo otuuka ekiseera nogamba nti abange nti kujjula emmere mujjudde nenze sijja kulya n'okyogera ngati oteeka mu lubuto lwo naye mmwe muli banna bakya bataga nti nedda bannange mumanyi nti bannansi tuleme beeteekako beekapikako bwekapisi oba kino kye baatuteekamu kinene nnyo tukizitwa tetukisobola mwasaba mwaka gwagwakoda nga mugamba nti mugenda kuba mutereezeza yemujjukire n'emabegakaawe ebirango bye mwateeka kuma radio kuma tv nemutandika okugenda nga mwogera nga mugamba ngamma mwe abayu idiseru nga mugamba nti nedda mulindeko ekitundu bwe kiti ekitundu bwe kiti nnaku zimwezimwe ziti okuva ku masaawa ziti otuuka olweggulo musanyazi tegenda kuvaako gagenda kuba nga tugabajjako tugenda kuba nga tutereeza awowo bwe mulabanga tumalirizaawo kitegeeza mwe buli gye tuva ekyo kiba kiwedde mulimba bantu mwatukubadulira temulina kye mwali mukoze naye tubuuza omwaka gwe mwasaba ani yagubakako gutusaba tya omwaka gumu mutuleke tumale okwetereeza mwali mwetereeza kufuuyira mmotoka zammwe kyokka olugiro olutine beekwasa nti aye genereeta ekikulu tesobola kugira abantu abo ate abantu beeyongedde nnyo abantu bukoze betya nti ate awo nedda webituuse mumanyi nedda genereeta simanyi yakubye kuba zirwa mbadde bye mwasoma mubitereeze bantu mmwe temutujjamize abantu temubeekoza bye batateekeddwa kukola abantu babeerawo olinga ye bizinesi ekwaliisa abaana be kwabajjanjaba kwabambaza kwabakolaki okukakana nga bye yasuubula nga bikolagana na firigi bwefufulufu nga bifa oli yayogera nga asaagirira nti tajja kuba mmanya ya nkoko naye endabirwamu bw'ogitunulamu bwegamba nti olina obujonjo togyasanga bwasa kakati naffe ababagambako temutufuukira ekizibu bantu mwe tubamanyi muyinza otufuukira ekizibu kale oba kizibu naye kasita mukitegedde nti abange mulimba bwemba timusobola muzeeyo eri ababateeka mu kintu kino kiddeyo nakategereza abagwira engeri neyiba jajja ewuwo nakusalirira ebitooke ebyo okusinga ku ggwe naye aba asalira ebitooke oga nedde obisalidde bubi kangene mbyesa naye kati galwe byonna ebisajja kwegamba UEDC mutukoze bubi nnyo mutulimba temutu wagala atefetu betaga kale kuno tinya emunya tanya satumga kama na msavu niya notu msavu na msavu na mbini msavu sata satu mnana ya notu msavu notinya minda msavu satu 000 awotugeze hechikusanyusiza nechikunyiziza atira no miringe vyo simbe no ngi wajis
0: salongolimba tuchabela yeno
1: tucha ujoli nkuli lakati
0: Kati
1: ngaba, kati abela yeno, ya kukunonya kwa nabuzino, uruwa bula nyoba. Kati gwari
0: ngaba,
1: hili sero, mutu limba, bulimbi, nao nimba, bulimbi. Kwa namba, yoni yo mpira negunku bange, namba sijia nengati, imu kama katole.
0: Namba tokina.
1: Nga sijirina, ningu umano, ya umano obulezi, ya jibuza nengankole entia.
0: Kleti ya jemba tensa bae kwa nani mkimba kleti ojigyo kukutuwa kongu kwa kukutuwa alae
1: yes sebo
0: jema ni mkimba kleti ya inabuzi jema ni wana kabuko
1: haa yuta inabuzi mkubanga nzeke njini njini na jina haa na ganti yono njino mwaka lutu yichindu kitambule
0: nite nita ya kema njongo mbuzeko waluno na kema njero sutu waluno solomoni bantu balungi nyo
1: bantu balungi nyo kema ni mutumba umuzira mele kema ni mutumba nakabugo munda bile nyo
0: ne kema njero sutu waluno solomoni hatu waleri alivitiano bambi abantu bafabo ilango jote zaro kutuwa suri lila
1: amina
0: Hetra la chacha usiza
1: Esebo
0: Yomchalo no kumanda wa ala kisi mbabazi wakso
1: Esebo
0: Mbabazi jazwe na kula wa makuta Adaba era wano tape kisi wanona agenda kireka Omchalo jazwe ni mbabazi jazwe mbunji na kula wa makuta Yeye nga ye ala kisi mbabazi haja ite minu mchia kula ko Udongo leja pezele msegemi
1: Esebo
0: Na sindika utewe yazwe umchala wamu nono kisho mungerwa inangia pema za amakuta baka kudomu vurunji nyo atine neba za jini pema ni mkiba fredi ya kenze ukiga ala kisimba wazo kujo kugula ama kuta jile kia chizame suri nyeri amani
1: chila kwa mkule mbeze
0: chila kwa mkutumba fredi
1: ee
0: ama wakwa ni tiru
1: amina
0: kakati charongo etende ete nyeziza kila na abangu abatandika no mtu akunde leta niko baba kubundi aliki no bunda akola wati bunda akola wati uwe buza kwenda kubo ovo fati talongo
1: ngi
0: bundi amumanyi ono pati liki maneke wa pike wa jamuru kwa mumanyi muru unji nyo
1: esebu
0: usabu sene yomu amri ya kunonya atina angineke njini njini kunonya
1: Ami.
0: Mbati chagala kundi kia mjao vya kitu. Nisho kumalo kutuma.
1: Hei.
0: Kujema jisho kumoto zi kwa tuwa kiki kwa nunguwanda mwanda kana nula.
1: Hei sebo.
0: Adule na tete ilanje kisho kukira zeri kwa mjao kure hiduruja soka kisengeli ya mwanda kana nula.
1: Natoka
0: kini ya soka sasura kiki. Neki la neva seko ni ala sekuye na tete. Mjua li tenya ba kusonga zeta ka.
1: Hei sebo.
0: Kini msanki mene ni sebuya na haba yamba. Ateno mtiga la kujoko polisi bondi. Mtiga la kukuma. Mtiga la kutiza visa. Ufando ule kuriju ni natete. Ikunjo alifanyi burunji nyo. Sarongo.
1: Sabo.
0: Amine
1: nene mkama kumpele vya shingo kumanga weta gobelo kumpele kumpele kumpele simba mprogoma enuji ye dembe chono chinuji ate chikulu nyonyi ni dadra au katuveo katuveo freddy simat ok au ya wanda sabaka imba nida ba mitu yambe muko simba
2: wendi
1: okula kochi
2: Mbuzi zeki mbuzi chinene
1: Hei atengo ino chidamu mwenene wacho
2: Atenga nino chidamu mwenene wacho
1: Nze kachimbu ze nkudemu
2: Asebo mpuri liza
1: uchizemu
2: Zigambe viru unji Nabawele zabate sivwa teka teka Ngera mkulu aga sekara junior ne senior bakola selectioni bakita selectioni
1: baselectinga bulungi
2: nyo
1: nyo
2: nalijegera ne ajimuli sidin konwa
1: maajimuli sidin konwa owani unaisi bucha
2: owani unaisi bucha okulira ne bitale binankula byao
1: awa opposite na katale
2: nangamba anti omtaje salongo twakira ngasimula banga ko
1: Jia kundaba, nze ngula wa kanyama katari wone nga mamana Omanyi, musajia mkuzi nyo, adena deri Niya wana webali nyo
2: Adena wovoli mbega, wogeno kukula wa kanyama sibo tewe yanju lambu yegwe talungu sewa chiri anga
1: Mkuluma kubu ya, Musanga ya ateme nyama nze mpulia mamuita makupuja na njini smile nga atema kanyama atema
2: na njini smile oyo
1: katinza abata geze mnange ya gira nengula nengula nengula nengula nengula nengula bagala nyo obu yonji obuli kuni unaisibucha oh my god
2: abahumula bobe bakutegero murunja abahumula nantara ndeke
1: yese ateo bango ya wala kutegere nsi tino sinyango gena anga kuni unaisibucha nukula wakanyama ateno vau nukula nukula newala otokula nyinji okula kilo kilo ojia kutegera tino abamu baba tewera huwa bazika yu misumali
2: abamu bazika yu chigumba enu
1: eche chigumba ne kona mangu kakati ya honu
2: kutia
1: wapu kati ya hee kati ya uwa mama mchayi naba iyi haa wafu ngabo tu ingili demugwanga liya Uganda. Chichichino my god mama mchayi na eka yunga tukutumide konyo tukuboza konyo balu kufira kumutu kwa lupo kwa sime progobe nungi edeme mzai wanyame na chesa mtulabile konyo atira utulabile konyo njini dadala mchala sengombe echatu tutumbuza konyo mina wina aliatia atira utulabile konyo nyonyonyonyo bandaka yunga mwana tutubatumide konyo tutubabuza konyo au nituvawo nini wachistwa yungirelo shiba ngi nao kuuliriza
3: mama
1: mucha oliotia
3: baba yeji mtani kubange ngule kukena kito uweza kayunga
1: uchitegede mlungi nyo
3: emiti chisha kuhi mirire mbata mazaliro obuliri
1: nge mbata za kwa hiru obuliri
3: mbata mazigolore
1: lero baba kazi wejire uku
3: bajia kakasa
1: uchitegera mpaka chitegera abata chitegera anga era ndi ntio msao kavuru aliatia njagala nese kwa gala yena ni chichi tuse wano chuma na chiseti nze chivate mabutemi mutawana achi mama mchayi na unkozotia mulia chimu unkozotia bantu hapa neda hello wanyi yogena nange okuliza nawe rinya
4: ona mambo mmoja kumakukuba
1: nsanyizo okuliza kwa chikusanyizo be chikunyiziza
4: ebinto nsiza nina bingi
1: ekisoka
4: chume cho na chitanda tutse mako
1: ne yangu yanti chikukabala
4: era santite mu bwangu
1: ngali misoro galo
4: dali misoro galo langa bogambi
1: sasa
4: kunsa nyisadala atoke ntuso kupima kwange eri abakule dole na garama utuya ambu tutere au lusisira logo obulamu
1: amina
4: irane nete keza abantu vema kukuba bonna
1: otio
4: nega alevi lila nyeo kikuwa kusatu nonga abini umu kaga patate wo kujanjaba amaso baka rongoso baka la chivu hiri hiri
1: esebo
4: atane vata kumakweche na vatu ongela nekirala abantu bagendebe wantisi bano banina ania nilevi vili kundabana ulichoma nyito nanti ketaka kuwandi ketaka kurongosa nagala mwospire tere ulicho ulicho wabula milu wawele wanele wandi nilevi kwa kutotanga kuminapiri paka kuminamusambu mwezo gomwenda ilasaro ngonsime nye mpele zayo
1: yeso
4: ya natu bagenebe wandi so kutani kano ulalo bagenebe kukwale inagalama kurongosa kwa abwelele bagera batekayo kwe wandisa saro ngusipe nye mpeleza ya mbanyo mbaze sima kukula
1: amina webalo kuwela kumukuru walubo kula simi mplogo menunji edembe unagambi atia ununu ya sabia kayimba atia kasabiri ngaganti aketa aganyo ya ganti ya gala kayimba ka Rodi Freddy Sevata mfuna blunji nyonyonyo webalo nyuwa kasabiri naganti besi mie abalina machitamwe okay nisijia kayimba nibu watu wajogila nenga ya kasabiri ya nyono mumbeja mumbeja nyabo tukubu nye wapira sebo mumbeja sebo tukutumide konyo tukubuza konyo mumbeja na sansa uliutia na sansa maria tukutumide konyo agami nti unabugabo straight na gamba Pentagon Plaza na gamba kupesi tu chikumi anamwemu shopping number yeyo mujitege debulu njinyo kale ni tukutumide konyo tukubuza konyo wabalu kuhiza lupo kura sima program nunchi ya dembe kale tukamia tutia kuruwa kura sima demund hello ulira fulofo tobi chibi onyumia na hawe bichibi okola futokosa bichi nusuangabia kutokosa tufumba na minwe tufumba nyigi simba yogera nange ekyuma sikisobola kitereza ekyuma nkireka yogere nyo nikibutema chaka kabala babiri muli akimu nima mu China mwawe deda
5: mumu mani tulina kubuzibu kituwala nina dara
1: kituwala nyikizibu
5: na ye kanyende nama kutegula
1: techina kutegula
5: amani gigo kansala mule timu ukenyaraja Buganda wano wendi muna pfm kwa mpanga alira
1: elo ni yatia kuja kubuga elo singa agamanti ilaba jamu kole chibi
5: number one. Sekamu katalika kulumieko.
1: Bolu kalaba, ngotidi genya.
5: Ayaruma kumupeta waiba umukua.
1: Nga yitu wako oruba uru waka asa.
5: Ye atema njabara.
1: Njabara, tayin sanza muka.
5: Gine, atedi ya siru kwangu. Ongiro basa vila kubanga, atasira kibali mochi kangu.
1: Sabo.
5: Onalipo Ibrahimu chumujunga nafisi nge ya jogira konyo nchukta vesi gejisi mumbera sinu unji
1: gira mazi
5: ye eki nye ziza ni eki nsa nye ziza nja kutoka ni eki nsa nye ziza
1: esebo
5: kukulaba nga chungule cha Uganda revenue nike jitasa nye ziza nye kule mbiru wa mumu kururu zo kine
1: Johnny Musi o malanga yo oyo sigi commissioner jeno Johnny Musinguzi Ruzuchi oyo omwana obulenzi ali Japan yasobola okubanga ambulira erinnya eryo enjatula yaalyo bamuyita Benoni Muzira n'agamba nti ye Ruzuchi
5: nange yali kyantawani andikulekera n'otogera
1: Ojia chisa suli ya sende sebe ni nakuze ntukolela kusende kwe seka na hizi nkolela kusende na
5: Ujia chitu muzika
1: Sebo
5: Ulia ya bada afie obukade mkago wa dola
1: Wa dola imagine
5: Nekala kuyita huu nga atizi gizi mwubiye Na hika government ya gisiriza izi nsimbi ya umuutu soro ona isewe gendo ona isewe nga sawate ili gwame revenue sente
1: Nina haba ntube njini njini upapa yineso bi Uvotu jofude URA Johnny Musinguzi Ruzuchi ya baga haba ngali wa muno mwogezi wa URA mkuru Robert Kalumba na njini Kavi na njini Smile Na baga haba nti abange ojano tuka ne wetu kila Unyize nukwe singana aga sente za baku waka nkula ko mitualo mkage ya dola ngolusi wani kweze seza mitualo ungeisa tukwena
5: wani kweze mitualo ungeisa tukwena
1: niyuri ya taking advantage kugana ye ya miso mkiso kukuli imba li imba na kunyezo mbongo
5: uroku banti kwa ya galo sa suli
1: chupayo payo chivanglo itabali uti mbana ya mlekena ukotogelela ukwe kotogela kubanga bobango ukotogele guanga na uba we kotogela uwa msolo mublamblo kufu wago
5: atik baata amba mkulu komisona jeno Ruzuchi
1: ya
5: gamba kiko kukula chitongo ni hakena kukiriza mtu wali angu zimu chitongo liki
1: hanti katika kwa kachia yoke na chino chila wako ngo weji angabika
5: ate mkulu oyu
1: ulaga bukatani soba yu ulayu
5: abatani se alinga wola kwa mkulu brigade jene isoke
1: ayola abenguzi
5: ayola abalia kenaba kene
1: au unatuba ganti manange timwe kutokila manange mwagale guanga mname mbamwe ya galuru
5: iti sore yu wabate yu ababate batunde mili muja government ndabako simbi piti libunyezi wali tene abami wabiri wabu ati era brigade jeni isoki na adu miranti wabali abami abantu wabaku chako sente ukuguzo mulimu wa government
1: yitawo obabuli le obatemi yeko
5: zikola Uganda nga bantu wabaku chako sente ukuguzo mulimu mulimu
1: yangu ye chuma chitaruse yangu ye chuma chiduka
5: ye chuma chituse
1: chituka
5: ya
1: esoro
5: lakini ba kunga
1: kunga kwa kunga bakuita kabala ngatishini na kabala
5: mchalo ono kano hidi china karima
1: o want corruption o wagundi wa
5: seta with investors protection hini
1: ee
5: akatabu akatabu kati alimu kewaita my father and I
1: nyebu li mtu mze siba nchogela lunye nchidi ngana banange mungeri bali nsi mireyo mumaso akulei chilo msima bukede mti mkulei chitabecho
5: wati wachaba gamba ngana na akatabu waka akari ya ukusimba
1: double your money
5: Double your money.
1: Aka Haji Sekalala Senior.
5: Haji Sekalala Senior. Kwa bana imugula katika muda bolinge.
1: Mufune kumirembe. Kubanga bana sente ya bana imirembe. Kwa rubaga magati ba ulila.
5: Alendo kati aliyo kata mo your money.
1: Okufa bufi wekari kitegezo bote tibu na kuita koji angu.
5: Tumubanja kalala.
1: Tumubanja ajakalita.
5: Na yei kano hidi sinakali ima tumeba zemini mujafura.
1: Ni ya chitabe chuba gendiba chukule vana chukula chigenda kubayamba kochi chigenda kubanga chibayamba okulabi kanga bobe njini njini beba funamu bateke gobedebili mchitabo omo chijia kubanga chibayamba mbogula simba wanubwe tubagamba
5: Ejabade emukone yo ababade befudde muko kwa abafakinyi. Abafakinyi babade befudde muko ngetaka lya bantu bwambali wambe.
1: Abanyakuzi.
5: Abanyakuzi era bulgede gene isoke yaite ye mukone yo ni seta mu seta utandi korapsini ni tinala bya bantu bakusagala mu bila bonga bagamba bulgede gene seke wetumula bila ko na.
1: Echuma echuma.
5: Ade munywanyi wonga nkuta. Mkuru honorable governor Mulonde Johnson Mianja Senyonga.
1: Johnson Mianja Senyonga governor we mukono Mulonde atabushibwa bushibwa
5: Mulonde
1: gwe bapakula ko obuwanguzi bwe
5: gwe banyanga nya obuwanguzi bwe Mianja Senyonga yagambye nti banda mukono babere bagumu esawa yonna kote genda kolo mulimu kwa
1: kigozi sawa yonna
5: esawa yonna yakutumide Dr. Senjobe
1: Dr. Senjobe wa Biva Organic
6: Buli muntu aba wakanya munne osobola banaba sobola batandise dokulabikako wano ko simba tolingiza bulingiza weso wale yo anti ulira
7: zenda gusilivia pili dev komero chibisi nedira butiko nesawadde yomvuganye mungule ya radio simba tinta tinta kwa mili mwetano nange nzize ntinte abo butiko munne erinde
8: tinta tinta
9: erinya senyange manu ndege ya sajja okuba munabukalu wai sechadondo ndi wa mutima omuyanja ogwe bale buyagabuddu zokweta mungule ya radio simba tinta tinta abili mwetano ngambade sobola buta tinta ngengule ya radio simba eweze miaka abili mwetano
6: okwe wandisa kwa bwerere tewe kwasa wano ko simba okuva kumacha okutuka kaungezi yingira wo
8: tinta tinta engule kwa bidimwetano.

Mumuzira ogwekika kyawaggulu nga abawagizi bagamba tukube disco nawe tukuba oba tutee.

0: tereta badde nunje yechibina eyenjawukana netwebaza mukama katonda ti aturaniridde nayimirira wamu naffe era natuwa obuwanguzi.
1: Alhaji Abbe Walusimbi Kigozi ono yakulira bannakibiina ekya NRM ebweru w'eggwanga nga naye teyalutumidde mwana awona we yasinzidde n'asaba bonna abaawangudde obutakusosola bakyala bonna mu buweereza bwabwe. Eddakiika we twogerera ziizino ziweze 17 ziyise ku ssaawa 6 ez'omutundu era bwegatyo bwegagenze.

Alright, kuchia na musamba kasiri sa satu radio simbe mpologoma eye dembe nechenda mbida kasiri sa emu femwe mwefe.

0: ne muuliranga emabega weddoboozi teriyo kalala kagamba omanyanga nti ensonga eba nkulu ddala. Era kaakano mukkirize omuzana nasubuga Brenda nkyaliwo nnyo okubanga mbaweereza era nga neeyungiddwako abakulu ab'enjawulo abagenda okubanga ate bababuuzaako nabo mbategeere. Awatali kulonzalonza ku ddakiika zino 13 ezakayita ku ssaawa 7 kansaba abagenyi baffe abali mu studio za Lubukula Simba okubabuuzaako n'okutwala omukisa guno okubeeyanjulira okubabawulira beebaani bo bennyini ng'abantu. Bajja kuba batubulira amannya gaabwe n'oluvannyuma batubulire wa gye baviiridde ate era bajja kuba batubulira n'ekibaleese mu studio z'olunaku olwaleero. Tujja kutandika n'omukulu andi mu maaso ssebo tukwanirizaako nnyo tusabwa okole nga bwe tubadde tulambise.
1: Radio Simba erinnya n'eddoboozi Gilbert Bakabulindi ndi musawo okuva mu Katabi Town Council.
0: Omusawo Gilbert Bakabulindi okuva Mukatabi Town Council. Tali yekka alina ne munne omulala gwayise naye.
2: Yes, tweyanziza nnyo abawuliriza baffe. Erinnya nze Crispus Wangalia, ndi health inspector Katabi Town Council. Neyanziza.
0: Sebo tukwanirizaako nnyo. Ate era ne ku mukono gwange ogwa ddyo nze mbiraba kati mba nnyonnyola era ninako andi wano ku lusegere era naye kababuzeeko.
3: Yes, abatuwuliriza abalungi mbabuuzaako mwenna mwasiibye mutya? Erinnya n'eddoboozi nze Ouma Philip Success era nga ndi engineer okuva mu SOS Children's Villages Entebbe.
0: Sebo nawe tukwanirizaako nnyo. Ali eyawuliriza Sedume Lubukula Simba oyinza okwebuuza nti nno abantu bo bawulidde era amannyo gawulidde era oyinza okubanga kiweewaawo amannyo gawulidde naye nga kati ekisinze okuleeta okubanga owuliriza ogamba abantu bano nsonga ki enkulu ebakwasaganyizza okubanga ebatuuzizza nate mu studio za Lubukula Simba olunaku olwaleero. Ngenda kubanga nsaba abakulu bano tutegedde gye baviiridde ekatabi buli omu atubulidde wajavudde naye nga ndowooza amakanda basinze gasimba mu Katabi Town Council. Kakati tetugamba nti ab'ekatabi mwekka mwe mbamuwuliriza ffenna wamu abawuza balugula Simba ensonga enkulu esitula omuntu ekumujja ewuwe neemuleeta ku Lubukula Simba kitegeeza ffenna ebeetugatta era nga tugyetaaga ogimanya. Ngenda kubanga nsaba abakulu bano batubuulire ensonga ebalesezza ku Lubukula Simba.
1: Tuongere okubala musaaka abawuliriza ba Sedume Lubukula Simba. Tuzze okugatta ku maanyi agawamu ag'ekitongole ky'ebyobulamu mu kubunyisa enjiri y'obulwadde buno obwa Ebola. Omwezi oguwedde twali mu kifo ky'ekimu ne tubaako ebitono bye tukoonako era ne tusuubiza okudda okwongereza ku ebyo. Ku bimu ku bye twayogerako twabuuza obulwadde bwa Ebola buno oba nga buli bwanaabuuza Ebola kye ki? Ne tukinyira nti bulwadde busiigibwa akawuka akasirikitu era ng'ennuma gye bulumamu yakumalawo mu okuleetera omuntu ebbugumu erinji ennyo naye nga buba busensera omubiri bwasa emisuwamuza ne guyiika mu bitundu by'omubiri eby'omunda ate ne tugulaba n'ebitundu by'omubiri eby'ebweru. Era ng'omuntu waba atuuse ku seeryo kiba kiddira kiba kukasula bakita kukasula muluba
0: kaba kaba kasula mukaba
1: okukasula
0: kuba oluba lulala oluba lwe luno it's the jo.
1: Yes, bade ntegeeza kiri ekyo
0: akaba tokatyanga.
1: So obulwadde buba busensedde omuntu n'atuka kussa erivaamu omusaayi ekiba kiddira kiba kulusula mukaba. Twali twebuuza nti waliwo okubalukawo kw'obulwadde buno mu Uganda. Ekiseera ekyo Minister of Health yali evuddeyo ng'erangiridde nti obulwadde buweddemu. Yes, ekiseera ekyo ng'era bwe kikyali kati balangira nti obulwadde bwa Ebola mu Uganda bwaggwamu naye ku muliraano wa ne Congo obulwadde bukyali era nga ne butwogerera olwaleero bakyaripootinga cases empya n'abafa. Twayogera ku bubonero bw'obulwadde buno tugaba omuntu atandika na kuwulira bunafu mubiri akuma omuliro omutwe gumuluma atandika okusesema addukana then atandika okufuluma omusaayi mu bitundu byonna eby'omubiri maaso nnyindo bwe bityo. Ne tugamba nti twala bbanga ki omuntu waba akwatiddwa okutuuka okulaba obubonero buno naku 2-3 oba otandisa okulaba ebintu bino nga bigenda mu maaso. Ebola akwata atya singa omuntu alwadde obulwadde.

0: shooting ila kwa wabweru wentabwe neba ne medo kubira nga ate bachikola of course Michael Carrick na hali imbie muku wanga tosa wakunga amati patu kidogu wogenze maso no kubira nga ukubisanga wundibaka nga atochi maibulu nitoina mutebi wanto mwao chibachite gizanti haba gambo linze muko kubanga singa badai na ati diso mutebi kubanga alo steru wache relaxinga mani nete teyaso me mutebi negole kipa wabo mulaba anti service intono za koze chikula gantu wato somye mutebi kuchisawe haba sambi bosome nga ba first nine
1: obaba bosome
0: baino kubera nga bali shapu ne Patrick Dogu simulungi mukozi sa mupira akwatira nyo mupira atena lemerero kubera nga aguteka watu na maiza nga agusude ate ngo redo enaka abasame nga ba Marcus Rashford banacho wingers nena no lagantu wesize nyo Patrick Dogu na basame nga no mulenzo omutama Diallo nene ne chikula ganti kisondoza anti nabatende sabamu batu
1: kusera
0: ne bayiya nyo ate bisere bisinge chitu ne kibava mu ngalo club ne jane kwata ku nkona ne baganti yakugobye nengo lemedo okuchuuka kuba tukeze tugane Dogu abadde mu bilero abadde akyali mu binyo
1: nyo yasinze mbona
0: watu tusemesera ngo abanete bagana muwa mipira obo sitegera because buli mpira go bamuwadde tamaidi wa inakubera nga shootinga tamaidi wa inakubera nga agaba so ndoza ante chitumbe choku wili singa bako maone batafuna goro ya wangu alo sitegina bako mpira
1: mbele batu ibe tambla tutane Asha Powers mundiba ya kasameme ni inga tambla na fababetika abateka mu simbi zanya bingo kusaya mune chitumbe kina gaba kadeka senti ya mungu zibabili nyika star bibili tana mutano star mwende mwashu nguke ngambio nyika star bili tano tano star mwenda mwashu nguke kogu ina kuangula milioni ina kuangula mtuwa na tana ya mungu zibabili kweka kade mitwaro atana atano katuna nyo katukono kumisimbe tuje na te nedi la vinji
2: mwaka wakutu ukamwezi guna wamu wakanya buli muntu aba wakanya munne osobola panaba sobola batandise dokulabikako wano ko simba tolingiza bulingiza weso wale yo anti ulira
3: nze kasozi pita basajja nkukunyi elimano omugenyi neddiranga bi akabiro jerengesa iranga mvide na masumbi yokoba mutyagwe anange nzize okwe twaba mungu ya radio simba tinta tinta
4: tinta tinta
5: nze na banjalema neddirambogo mviride na kafumu somera kusendi nasare and primary school na kafu nzize ne kojja wange ngenda kuba abato ne kojja wange akuba bakulu mnatuulira ayisa abasajja kabaka awangaale
2: okwewandisa kwa bwerere tewekwasa wano ko simba okuva ku macha okutuuka akawungezi yingirawo
4: tinta tinta engule kwa bidimwetano

0: kusako ni vimunonga bukuru na uliyesi ni amani rugano misai mwenye dagala hivyo yovese nisale ka matunde gona agatunde dagala matina nao mchala alina echiziru chakram siliwege na musonga mwenye ato sirapi ya salange ime sila kusawa kweja kule rango kore na ujiku ya ntia kaka siga national drug authority ranga na usi mwenye na matunde gona gona agatunde dagala wakoto wole guanga Uganda.
1: Ebe chika ziko unuka no manangu wasika dembale Femani tumwete gure wasika dembale mani tumwete gure Manchester United BBS binuji gakabaga komba obusajja bumukuba okubulo muta batongede dachika mkaga zoka mkwano gwanga uliriza Man United Bandange bobose bokura wa mani yunga mdaji kesika deso loteba mituwala etano mwe jiri jiri ye uba isa teka mu mtuwala uangula kakadeka na mani yunga sinde wazikuwa wadu
0: wazikuwa
1: uzakana nenga si mani ye zireta
0: mani te ziri
1: edhe chika zita mbla wali mkwana wanga ziri chenda musato Jino mani makaza shodia ino mpila goma nageza kukuhia Adalia budalia Benjamin Sesko agena kuwa bantu mtu Neyezo rechi simura mu Kwa kuruwa kuata Nime guwa gulo oza gulo oza kuja Mpila kuja kugoro Aba gulava Edakika zitambura Shenda munyia mkwano banga uliriza Bai ya batimi ya manafaba alu site Kaima chingu kwa ya gade kubi
0: Duobe Duobe
1: Mkube duobe kagendele ya Bogisima Man United Kama nyumire baziniru kwa mazina Ama Man U Asha Powers Angame makubi ya kaima kibaita duobe Kajoja muli kabakubi ya kabazanyu semu kwa muzina mazina Ama Ama binu kwa Hina ndachikese zitambura wanamugagweza kwa kuyia mkwa Bogisima Bisite bawaga Baba galaga premier bayinzo mtu ara. Abogizi ba rusite banange bali wono boga. Baga ma premier league tumusobola. Aiden Event omsimbi wa team ya Man U ali wana kada. Ogusajja bwa bagudde ko ade kanka ana ni bage na gira. Anza. Ana bage na gira. Ayi ba mazamu abazadde. Manchester United pira kugenze bugansoba ya mkwano wanga uliriza bano manina ya mfuzi nganzi mani mfuzi nganzi
0: yeta agabu ya ambi
1: edakika zesigwa ya wane saba ya na Manchester United edakika ziko mekereza wa saba ya na Buwe na uliriza Simba Anytime from now Man United Sali kenchacha Mani yetu liko gerako Tuliku nyumiza wana na wazuku Tuwali wakati meyo Akajia kazi ringita na Kago zenga manja Akaru zakabi sura Mani yu ya daga no Nganalu sitete muleka Elama sube singa wali alibada ya kuwe daka yimba mani yu Ye magamba besigenda kuda mkulaba Ye mani ye muna mwone chiremi sana Kali kibamu omulimo musajja omukulu Ya wali imba mbuwa mebe Kwa abimanyi Ne mamu esigisa timu ya maneno makulu Katerimu mirange wawo ulavuli nako Mani yu wetu Risaliza abaji wagira Kwa deriva ezeyo wa siba sebo Zenaisha katukome wanukali Kupa kuku wede no bide kuziro Tutulu tulu tulu tulu tulu tulu Tulu tutu Endime wede dachike chenda mkwano kanga uliriza Manchester United vasodo muja ompira mulamba A goal, Zivade, Biri Kuwerere, Ale Kickoff. Rosa nti tebamu gwiride bugwize kubanga enzanyi njuba muzanyi achina yike njini mani yutaraga manyi ya dobuwe tafubo kubanga wangula yuko chikopo uba win mumgemu enu tulabisenti ya tonzewe mixa tulabisenti ya rumba tulabisenti ya tisa tisa leo mnasinkana timu obuteka we mbeira hanga botuwa labi yase nezanyi gule inzo mba kukamirira eza katale kuwa defense ya yube mba mulumba mtu ndishuwa mwizo kubanga temuja na kona kutarget ngabo bitambude tisina bingo masafu abagama ntikusazi gina kwele mo gina kwele wangula kusimbi za bingo masafu neba nafe aba bingo masafu nenge sunge yo jitamo o subscribe inga ngonyiga star bibiri biri tano tano star muende mash gambi onyiga star biri tano tano star muenda mash nongo kosaliba keko mibiri zoka wali kusawe mu ogenda kubera wangula ate kusimbi embera ekutambulira bulungi ngabana bala gambi kusawe mu ojja kubera wangula kusimbi ate embere kutambulire nga abana abalala kubanga tukenda gaba kakade ka senti ne wangu zibabiri abana bagenzi maso kubera nga ate mukwano gwange ba wangula abana bagenzi maso kubera nga basubscribing oba nga banyiga star biri tano tano star mwenda mrs gambi wingo nyiga star biri tano tano star mwenda mrs ya gadi nze mani yu ne gadi bajukubia ne bajukutula asa Chichamu chibadewa kumaniyo.
0: Yeah, of course, okso kera dala, atimi ya Man United. Batulaze, mudala onaku lwalero. Ngavoli yao suzo ni hata anisema, ngadete wanawako wira ngamete kateka. Kuba bobo tegeleza anti, fitness ya wedi wansi nyo, tebaina kala kita, anti timu ya Alo City, okso kera dala, chewani gami, anti game plan ya wekoze bulungi nyo. Okulemera okubeera nga balemesa ttiimu ya Man United tebagezaako okubeera nga bablocking wings zaabwe anaate ne Man United koze kimala naddala ate mu mupiira guno eno kiki kye ngambye nti balakinga fitness babadde basuula nnyo emipiira ate n'ekirala bagenze maaso n'okubeera nga ate bagenda maaso n'okubeera nga bakulaga nti ne kalakita eyo teriwo ey'okufiira okuba buli musambi olaba obedde asamba kike nga ne baba bagenze maaso n'okubeera nga baba biitinga ngaolaba tewali n'omu agenda maaso n'okubeera nga atekinga responsibility so kyensuubira nti Michael Carrick ekitundu actually season eno alina omulimu gw'amaanyi nnyo kwanaba wakugenda maaso n'okubeera nga apruvinga abawagizi ba ttiimu ya Man United nti ye mutendesi omutuufu gwe baagenda maaso n'okubeera infact ye mutendesi omutuufu okubeera nga ate abatendeka eddiba mutende so mtufu kubira nga batende kediba kubango labira dalanga amazimu olunako olwalero akibulide mu dalala ntaino kubira nga agenda maso nokubanga ate gutere bayogera ne batabani be bakimanye eti mupira bayino kubira nga buli omajja okusawe nga akimanye nti guli mulimo buli mayino kubira nga ate agenda maso nokubira nga ate awayo na ebimu kubinetegereza na dalanga akatale akacha agenda maso nokubira nga ate katambula ku side ya Man United okusokera dalala tebalina ba back babulamu ko babaka
1: bakibulamu
0: babulamu ko babaka baino kubira nga bafunayo at least partnership ekyo tuzze tukyogera nti Man United ekyali medde okubira nga efuna partnership ya back line ye nga bwetwala bwe balinanga omusambi yo Ferdinand n'omusambi Nemanja Vidic nti okuzimba partnership eyo ate abasambi badde bazimba tebava ku ndiri so kitegeeza nti wabange sawa zino baka gwolinga alinga aliwategeera kuba ategeera omupiira ye Magwaya ate nga Magwaya ali mu kuapproaching emyaka kumpi asatu mwena kikulaga nti bakyalina omulimu gw'amaanyi gwakkola gw'amaanyi nnyo of course namba asatu olaba nga ne Lukusho naye takyalina gaaso oyo bwetudda wano wakati yes bagenda leeta omusambi Carlos Baleba naye era olaba nti bwabanga Bruno Fernandez talabise tebalina musambi asobola kubeera nga ajjamu kubanga akuba ekya Bruno then bwetudda maaso beetaaga yokkera situ n'omutebi asobola okubeera nga akabalinga Benjamin Sesko bw'aba atagenze maaso n'akubeera nga akola ki
1: ngaabaawo
0: ya nti n'abawedi players baabwe abasamba mu wide nabo kuba obanga ogenda kwesigama nnyo ku Patrick Dogo akubire nga wingback eno mu namba munamba musambu ngaakuba nga wingback kitegeeza nti obo choyine byo okola abingi ddala ya byogenda maaso n'okubeera nga ate okolako naye nga ne lineup engeri gye yagisomyemu mu kutandika Michael Carrick teka yaddaani omye ttiimu ya Alo City naye nga oba otegereza Alo City mu championship ezo zimu ku ttiimu ezibadde zikolera ddala obulungi Alo City ne ttiimu ya Coventry City so teka yanyomye kubanga mu kubeera nga aleka aba sambi nga Marcus Rashford gwendo oza nti wazemu ya musambi ya gezeza kukubela nga katinga in kubabu nabona ba wingabe babali teba katinga in kuingira ataba dageza kochi kwa lata nyeza mupira ya musambi patu kidogo yeta nyeza mupira atuko bongo nebugena maso nukubela nga te abwesiba na yeze ndo oza konti bionabio nababikoze na timu ya kusopali timu ya Arusita atela zenti yo ibade ready nyo kusizon ibade babade fiti echimala babade nekala kita echigenze maso na ukubanga chibula mutimu ya Man United so usubira nti Michael Carrick achali na umulimu gwa amani iranga abagizi wa timu ya Man United esubi babere na tono otherwise baina kubiranga baluana nyo maybe okuberanga bamalira mu bife bina naye singa banagenda maso nokubanga basambanga basambye lero kubanga tula bya matimu agetegesega badde mangi ddala timu ya Chelsea yayongedde mu kaba sambi batono egena kuba kikopo kimu olo musingo jeko mino FN abikite limu kwereteri ku Bulaya Man City yes Arsenal yajukuba naye simbi esobola okujja NED negena maso nokubanga ekopitinga Aspaz yayongedde mu ddala Roberto Di Zerbi omukubatende sabamanyi ddala
2: kunyalira
0: so Kali kaina omulimu omani na droga na maso nokubanga approvinga abamu kwabo byasamba nabo abaze tebakiriza ati Michael Kali kaina okubiranga atende katini ya Man United kuba mazimo nako olwaliro kyebasambye tetukitegedde nga baba basambi ne timu ye nyinyine ngejagaze maso nokubiranga ajireta asondoza konti Man United bachaina omulimu kwa amani na dera atoga na maso nokubako ne kibakola season ene ya Premier League
1: so Man United timu esoso kuwa msizoni mpya ya 2026 sikina sikoko wano wana fwa bajana indi bedako bagaliza kongaza kanunji na inga wali mpire jie chiro jigendo kulia wejiri misava nigasta bibiri kumi star 15 star 10 asho njigoke kodi ya fe VVIP weli ya mtu alijira kone singe nsava elimu odi musamvu nde singo ya odi 2.7 weli nsava atenga ne VIP weli odi 10 ya 15 VVIP ya mtu warofu na tiketi ya ziri ya nsava nigasta bibiri kumi star 15 star 10 asho njigo kufuna kapapura akari ya kusaba bili ya zaichi na njabati na ejencha mja kwenda mjifuna kuanga jijapaji kubamunda ange ireli iruwe tugendo chikura nurecho bugule pila jiruwa kutoka kwa tukuna kwa customer care kusuma ya 0 musamvu musamvu bili asatu mukaga 0 nya ngambe 0 musamvu musamvu bili asatu mukaga 0 nya fune mpile jiria oba 0 musamvu nya bili nkaga musamvu musamvu mbili ya makumi ya bili mbili ngambe 0 musamvu nya bili nkaga musamvu nsambu mubiri ama kumi ya bili mubiri sikia sukoko wano ate enteka teke ndala ziji
3: ogo gwe kubadde mpira mchikopo cha Premier League nga kubadde kutusi wako betika ama kakaba wanguzi mkulikeyo tubayoza yoza aba wangu de kubetika.ug namu aba cash out tulina mwe kube mpira jicha aliyo menji mwaka wakutu ukamwezi guno guamu wakanya buli muntu aba wakanya mune osobola panaba sobola bata andise dokula bikako wanoko simba toli ingiza buli ingiza weso wale yo anti ulira
4: manyaga nzuri kwa garozi yasi muna masaka nedira nchima akabilo kwa mkukuru vide nakavuru eruweru endukusa yange inanyonga valeria yedira nyonyi chinda tinta na radio simba kwa habili mwetano madesi nza kubula mu vengule tinta kwa habili mwetano Munerinde.
5: Tinta.
6: Nguli ya Radio Simba. Emiaka vili mwe tano.
5: Pawe ngonge chivumbi iya okuwa mchadondo.
6: Nesanja Emmanuel okuwe chadondo.
5: Tutujituwala.
6: Bakwerinde. Bajatulira.
3: Okwe wadisa kwa abwerere. Tewe kwasa. Wanoko Simba. Okuwa kumacha. Okutuka kawungezi. Yingira wo.
5: Tinta. Nguli kwa vili mwe tano.
7: Uwe mikoto, wanji, chogamba wa kungula da.
8: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
7: Nina je, nzi yukira tuwa sibire mbisera bie bimu. Atuno chijia chite kubwa kubanti wa mara doku kungula.
8: Enja ulo, yali kuonsigo. Iye, na gula DKC 833, okuwa mubaya.
7: Olimba,
8: kasuri ya bala, yali kemi nwe miji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
7: Iye, wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Uwe mbisaja,
8: wanji,
7: nange kanevemu, kuruno simbe DKC 833.
9: We get
2: Kwata kumuendo kwa wali miogukula Avalonda wa DKC 833 Akulina mwona kwa chikumi kumi paka chikumi avili Akala mangu Akuwa makungulo kuva kunsa wa satu mwenye paka satu mwoka agavulika Ata wala nyo Nofu na makungula manji Mumuli sizoni Jukira Simbe mpekemu Mumuli chinya Chali reduka liyavili meri kuliokumpi Wefu nile DKC 833 Decalb Success you can invest.

0: kunkole ntufu yovunanyizibwa bwabwe
1: akaluka erisuwa mulina kizibu kubanga twakateka mu transparency mungi nyo erando zambade muli eri abali batayagala tuimirire mu lwatu twentu bagande da akaluka wanu ketaga kuba mu lwatu lansonga bbiri ekisooka oyimirira bwoti ne bakuwangula n'otunula emabega nga tebaliiyo gwenyina ofuna time eyekuba munoga ii abantu bendaliroza mikwano gyange tebaliiyo omanye etteeka lyabagana nga otunula emabega naye bakandeti na vidiyo zebadenda nga gina nabbirirako bwalengera nga tabakolaki oba gwe n'oyimirira layiniyo n'esimba paka kuli kirina meseji esooka eri emu ssentebe ogenda mu ntebe yo ng'ogumidde ng'otegedde nti bakuwadde obuki obuyinza n'obululu bw'abantu ogenda kukolera bantu so mwafunye obululu bw'abantu nga babalaba
0: kino bono era bano ababuulidde nti gavumenti eyawakati ebaagazza kimu mbalirira gatako n'obwenkanya mu bantu abaabalonda nga babaweereza
2: olina oziweera embalirira bwe ziba zizze nti ensimbi za PDM bakusuubira okugamba nti ensimbi ezo bwe zazze abaali bazisabye ekibiina ky'abantu 10 oba 20 era kyekyatuuka ku ggombolola ne zigenda paka mu kitongole kya finansi onalebusize gyatuuleyo sente ezo gye ziva bwe zivaayo ne zijja zijja butereevu ku parish zirina okutuukira ku muntu oyo gubaziwadde kati eyo mbalirira gavumenti gyekusuubiramu kirala sente zatuuka wawe zaali zirina okulaga naye bw'ova ku ebyo omukulembeze wa RC1, RC2, RC3 eyo kasi yembalirira yokka nti ogenda kukolera nsimbi za gavumenti zeekuwadde aha waliwo embalirira eri abantu bo abantu bakuwadde obuyinza obuvunaanyizibwa obwo bakusuubira okukuuma embeera yaabwe nga erimu obutebenkevu bakusuubira okubeera nti nno obafuze n'obwenkanya
0: abamu ku bassentebe abeetabye mu musomo guno bwe kututegeeza nti tebaviiriddeeyo awo ng'ogusima ebbumba
3: erinnya Kibwabi Edward ssentebe wa Kasisiro Siwanu nga kitetangibwa muluka bamugolodde mugombola y'obutuntumula tubadde wano ku community center Luweero mu musomo ogwabakamuluka bamugolodde mugombola y'obutuntumula tubadde wano ku community center Luweero mu musomo ogwabakamuluka

0: de mchokusa tu wakosa ba ina point nungi
1: aya
0: gunuba mchoku nango ina point ya vili vana unya wakusatu
1: wanji
0: labano powers obuka tegebu evi inja vili bisatu timu ziri mu mukaga mukaga ze timu kumi na munana buli kibinja wajja mu timu biri ezikulembedde asoka no wokubiri ze timu mukaga deni ne banonya abakute ekyokusatu ababiri abalina point nungi
1: waji
0: era alina point nungi kwabo asoka amuita best loser 1 adako best loser 2 tebanonya best loser number 3 aya ekintu kikambwe mro buwe kure chari dani budu buwe kure ina point 10 na budu alina 10 na musanvu ne budu achimanyi nti busujwa achari de chadondo busujwa ina 10 na nya chadondo 10 na sato buvuma ina muenda achari de bururi ya vame da bururi ya ina kamu buvuma ina muenda wa wangu lakina kukumi na bili
1: what do you want
0: ekukuba enkambi nechankana bwagizine betuga ni
1: Rafa ba mukuba mupira omulala
0: Mama
1: na kuyi yakuita
0: ngawa muza buwe kula ha Chado ndo yakuba buwe kula bashoma ni bagala okuliza ininga bwa
1: eh
0: na busera yogera mwa kadu ni bali bagala kuwegu bwa ni tuga ntuba na jino milimu ni Chado ndo ni bwonye ga yekukuba obo nyize batonyize bananga kama ya tuwe sasa lino
1: sasa le Chado ndo
0: oh
1: mucha angala nye nkambi
0: atenu nga magoro gigarete vizibu tukukuba tutukule kachi
1: ya mwe kubia kubia
0: nape vado kumangane tuyomba katike kasi
1: banavudu katibali ebesu anta
0: 6 5 5 6 9 yes sipazi bugenza mbanga
1: nade wa mwongedi
0: yeo ya maruchu daba kubie nyanda wa edache kenya zeba yonge demu na zozo nizugu ayo edache kenya na zozugu ayo miro jawadu ugambotia bewa rikuda kongo utumbu de simba alimu Saudi Arabia wano weba rikuda kongo utumbu de yomu kubali na amanyi kusomero nga tuwali nga mu P4 nga wali mu P6 nenge sumeru nato wali ya muunyamu
1: na kuba
0: miro Edward era miro ya kuba nga nuwa ili zamu wa P20 ya kuba nga gurupa
1: kwa chumani ya vina adili
0: atomu wa abili miro ya kukuba nga andi ya linga mu P6 atenga ye kamenyu nga kukuba nga muva kutenu uga mamasa anti oli maweje ya nkubi nga nuwa ili zamu na yugu ali Saudi Arabia murugani ula mchivaganti ziwambazi nafe tulie eno tunibu kuleka anida bantu sugewe karumba aha weri tene webiri bakurenge zano timu ya spazeno nya consolation ina ye kona hase ni gambani umsaja mumutebe mumusaja ya gana tusanga wude bugu ayo wude bugu ayo wude bugu ayo mbera bwetebe tambura uri otya mwanyi na zengo lyawo ne boyfriend we wakamwe na mufanaga na mukara mwanyi na zivanga toli kubwanga omwami yerusa muleke mwanyi ye isamu ekizigo muleke watoli kubwanga sira bansonga full time score satu Brentford 0 tima na faba Tottenham bamukute ne bamuyiwe buje bocha mu mpalo buli enkoko ne buwezi nga ngo bo mugaga sakariri ziba de satu timu ya Brentford atenga 0 timu ya Tottenham ulino mu Cambodia kuri bagura Simba Aisha Paz ku Chido wali wona kiri ya walla Powers Premier League etabuse
1: ndozangoje
0: tumaliriza wano njagala kugira mba ise muko so tumuva ko kubanga je tibye ja kujja mansa uninga tugina soka ne ekifambi bana nchijiru dalalumu
1: soko chijo
0: Powers Premier League tabuse Brentford ewangule timu ya Spurs satu bwerere Brentford bade genza akabanga kuba Spurs ida mipire bade isembe bade ina winning game ndena ni derby nyini Brentford yabadde techali eri nga baji babajisanga kitegeza ate yo mutendesi yalese abazanyi kubanga wasu kubirembera jo gamanti eno Spurs je tumanyi so ni bile badero anabota sarwako eyi nsonge esuka ekyo kubiri goalkeeper nambe mu wabadde uninga naye atangisa okutagala yagenze kufira enti na kolon
1: eh ahina
0: ti ya Juventus
1: si Inter Milan yoroza
0: so
1: a Juve
0: ekyo
1: Juventus

Habari ku TikTok mumbulire waliruda bisere byo. Muli side chisina manyanya kumanyawe muli awo. Genda ku TikTok oteka mu DJ JB. Ontere uwo lino muliro. Wakati echikadde wechi

eriaba baga ruanga baguminkiriza nga kwatirira muno mugabi kyaganye nalinda teko mukono gumu banga tusinze yakola disco nawe teri geye no bado.

bachumu Julie 256 omunda birakawo kunori musabu noti nyache na musambu asatu noti non back in time jawa kumanya chikade wejiwa chivuga bintu chive musingo kwe taniro kora wa ugwe mwana chona lio kumpipi wati wewe njagala bana balimu vibes za chikade tweju kanyandongo kadolwo mukago lidiro lusembayo mweza lio kumpipi mugambe njoruwa mukaga tuwaruwayo nga sadaka tusulamu disikonge yogera umiabia na awu teri geye novadotia wewe basi wewe kumela kanyono abana bali batia wansawu obudde nga buno disco bwevuko gambye bakola ki mbayo babiri bokaba

0: kasatu wako lo kunonyereza ne tumanya ndi nabatanywa bia bapangisa. Ah, insitu ajija kama. Wewe. Aniono. Ba sokambo tia. Ali said anio ne rali side chawo. Abana bebu gerere bali bati yabo.
1: Abana bebu gerere bali kimbo.
0: Oye. Enchi kadde bachi buga bintu chibya musingo kole bugerera abo. Mpayo babiri bokaba twegateka obakole chyo gambye.
1: Tokenkuwa bali kunamizo kuonako.

0: wano wendi wendi wendi wano kulubogola Simba City Safe. Single line soko mpemu waka imba kanunga kakalu mpamu chorus ne verse.
1: Singola ini ntuse njagala kuzina totubo wa munju, sagala kulaba sigala yo munju, twagala kuzina totubo wa munju. Nakubya kayimba kaomerera nga katunda, muliro muliro gwa kubimba abatanjagala ba kuzimba. Ngambye nakubya kayimba kaomerera nga katunda, muliro muliro gwa kubimba abatanjagala ba kuzimba.

0: Nenga yagala okusupporti nga
1: okuyingira sente mmeka
0: okuyingira mutwalo ordinary byayipye mitwalo ebiri ayite bwe ya mitwalo abiri
1: ojagala mmezemeza lwaki tewagisedde nga wagibaweredde
0: mu anti bali beeka njagala bajje njagala babiri
1: kati awo wenyini waliwo abagagga banga abali awo essemutaagwa nga baagala kubuukinga ng'obudde bukyali tebasobola
0: byalayinibasizawe namba yesimuko basobola okuyita
1: yenjagala abagagga tebaagala nnyo okutambula yagala najjanga oredali nga mulaga ogenda kutuula
0: walikitufu ekyo namba yesimu abangi basomereko eri 0700
1: 07 00

0: teka omukono gumu banga wote tusinze ya kola disco.
1: Yeah, a big time combination.
0: Yongeza ufa, yongeza ufa, yongeza ufa. Gwetambu za bia na obadotia.
1: New style.
0: Abali ku TikTok tuli live. Teka yo bubaka ne wa woli awo teke wo muliro nganti echiri awo. Oh. Nonya DJ JB tuli.

Waliwo mamakanika abakola ekiro kubbala gwe. Twende wewe. Twejukanya ndongonkadde yayitako ebiseera ebyo. Kuno 97.93 njagala kumanya ekikadde bwe kiba kivuga bintu ki bye musinga okwettanira okukola waawaawaawo waliwo agaana agali ennateetaawe yitamubusega ana bakyali banga bali ekinaawaawo Mustafa mundabirakaawo wewe njagala ebyana ebiri mu layini entuufu waliwo agaana agali ku diti sola waawe nansanaawo

Mwana chono alio kumpimpi yao. Abantu wangabeka sawo wali bati yao. Efuruma. Owaye. Mpaya abantu ngaba bili yao batu wegateko. Akulatia. Sembi ayo. Maribize bazi na chikade. Mwana chona alio kumpi yao. Halisedo gambo tiyeyo. Abatu wangabe nsanji bali bati yao. Njagala kumanye chikade wechivu gabichibye musingo kola yao. Mbayo ngababiri kwa watu wegateka yao. Akulatia.

0: era bwevuga njagala kumanya bintu kibye musingo okola we muli awa
1: Radio Simba.
0: Wewe oye anione rali side chao
2: ono matofu pena dinga buli na kabiro kwa mbio
0: abana bali bati awa wa wo
2: alomu kanga twalo te wate wali kuweba katuwera mu dancing gerere
0: bache abani bachi tegera abapya bana baka jako
2: era twa batekeza ko kulomu kanga twera mu kutumbura wupa
0: oye mbaya abantu ngaba bili abatu egateko
2: odi kwaya tumbo de suko zine
0: sembi ayo
2: Luze au kapone karu na wetu kusina ya tumbote. Ali jamu tawano wariro.
0: Gari bize gari mu vibes aruwa gola simba tuli live. Eba chema ni aba pia mbamponi ingire mbaga nti uruwa mukaga tutawano uruwa mukaga luleke. Mwana chono alio kumpimpi wapi? Baso gambo tia.
3: Ndikulu njitu.
0: Anione rari saidi chao.
3: Namanya uma moze.
0: Abatu bange bali bati awo.
3: Abatu abema kukuba balungi nyo.
0: Echikade bachivuge makukuba bintu chimwe musingo kola awo.
3: Nitisingo kola kuzina
0: buzi. Mbaya

ekikadde bwe kivuga bwe kibye musinga okola awo mpaayo abantu nga babiri awo nawe disike yogere akola atya sembyayo byendiko bye muliko saidi awawawawo ali bize waliwo agaana agali ekituuma awa abaana be nakasongola wewe

0: Gali bize mukwecha nga gazi na chikade. Back in time, back in days, tuweji ukanya ndongo kade waliwa. Ala we. Abali ku TikTok tuli live, njagala kumanya wewe muri awa watufu awa wawo. Bampika DJ JB. Kunoti msambu noti nyache ndambu sambu asatu noti not. Ngambilari okumbi ndieru jivaitaru kukula Simba, tusula mdisco ngeseka.
1: Reggae Simba.
0: Wewe baso gambo utia.
2: Wewe
0: wale kubila kanyono.
2: Kanyono.